Talo niki tanggo nduk so dinang da buang no ga langko uaya po da buang jarang talo datayak.